mau hana information kena data ka ko tape o talang ko faka amge o alu ki he luncheon goen he tu si te I grififi pena pe ko ai pe ia ke nau ilo e ka kai ko alu ange ke fe unga I me akai so ko fika telefoni yen ka pau o ku ko palo kala polo kala mani o ke faka amge ke alu kai ki ai ko polo kala ma ko ni o ko tu ke fe polo kala ma mau inga au pito he mahina ko osi no he kamata no io mahina ko osi na ko almo si ulolo ki he luncheon ai taha ai kau kera ka pau o ku mo fa fa no mai he polo kala ma le tio he wiki ko toa mahalo te mo mana tu e matala noa ke foi mea ko ni so e mea ni fa e kau palangi he o ku na toka ngai ai ka kai ko o ku na toka ngai ko e ka kai ke he He? So na nau na whakahoko e whaamiri Pikalau e nau family farm a carer's luncheon whakawhi I ki he kau kera kotoa he? Pa maalu mo siu lolo ki ai whai makai mea kai whaka ofo ofa inu tae totongi iai mo tamai a Adam Harvey na e tā he tama country singer hei Australia anga au famous pe Australia na e kau ia he kau na alia tā fasi iai pa koe foi aho whaka ofo ofa he ke ila ka atoe kakai o ke tanutu mo ia o ku iai peha mo ki mea simala he o ku mo o ku ki mo oha mo taimi ke tau he toko taha ke so o ku mo ongo o ku mo ki vā ofi he o kia mo mea I common so ko inga ku o saeng hai Kara's luncheon ko e ni so ko e tu site ia ko e luncheon ka whawhai he foi mahina e ua kotoa I he XCC, I Kara's morning tea. So I like our Kara's ki ai toko mauo ki ai malong mau toko tahanima, tahaua. Eh? Koe kau tamai ki whiwhine o kuna toka nga e nau mātua. Koe toka nga, koe kai ke ia tamai ki tangata ia. O ku ngofua peke ia tamai ki tangata, ka pao ki ia kau Kara tamai ki tangata. Koe mea koko wha aru ki ai o toko lahi peke o tamai ki whiwhine. O ki ai whiwhine o ku ne au ki ai, o ku ne toka nga e ne ki tamasi o ku atamai vai vai. O ki ai e whiwhine ta o ku ne alu he o ku ne toka nga e ne hoa. He? O ku osi vai vai e ne hoa ia so ku alu ange ia ki ai. So ku whemea sa ia ne kau pārangi unau whakalele ta e to tong ke tokon ke support e ka kai koe ni he koloni. So ku mea koe ni o ku whai apong tūsite. Tahataha ki hawhi ai tōlu ta e totongi Griffith Community Centre goi Kara's Luncheon whakahoko ia ai kulupu o kuhi goi Kara's Gateway. Okay, mate maatonga mea DJ Now, not me Now, the real DJ Now.